0: Yanzu sintegon ko sallamai ga ima yutreta ina hoyi yanzu. Wa alaikum salam. Saidi zazazi rai gonu kon garu no se.
1: Aga tanko.
0: Naam Saidi.
1: Goroma ki shunde ngo se ni te goroma ki na garu ka me gogoro ko.
0: Ifa no kun yene.
1: Ke bu wona waru kai ko te in go fo na ki ka in bi na wuri go bana tu.
0: Mhm.
1: Aga tanko.
0: Naam Saidi.
1: Wa ali ru wakati kan kin ka ka ti kanin mar go no ko ri ken.
0: Ke bugu fo sai ningo ta da yake bo kulna a sin kaniniya.
1: Ke bugu tsala.
0: Za ke bugu fo man sa ima. Da ya ima inda man sa ke butu to makan ganano. Da ya burun ki yoga den bon dino. Na'am.
1: A ganna ba fo sai ngore kan ko tepi. Aki den bin furani su na burun di baka.
0: Mhm.
1: Dan pe nada.
0: Mhm.
1: Acha
0: su ke bu format. Da ya ibine, da ya makasine ke bu gori kuna wari da kai kina kantina sin kan ni sadi ma no koma wa.
1: Di se ni no ten se ya.
0: Mhm.
1: Ko di kai ko nya ka ko gana unu.
0: Mhm.
1: Aburu no te ke bu guri.
0: Aburu, mhm.
1: Ana ni me.
0: Agbado aburu de.
1: Agbado aburu.
0: To, mhm.
1: Ile bo no ko du na ko ko mu ni.
0: Ivalo
1: ni se ni o tete anaki ke je o tete ko
0: ifo ko ri fo ko fo go unu na lo
1: anani ni no
0: to
1: ni kwa katika na kuju tete ni dino no ba bi te je ji de no ka ko kuju tete me se ka ra ka ni na ba ta
0: mhm
1: ni ko ki le da ku lu e ka go tete
0: na
1: ta so ko ri ka go tete ni ri no yo ko e de ma ba ru
0: mhm mhm
1: e ba ko ron fu no ma unu no ngwe se wan ma su ni aka gi de ba su ta wa
0: Saidi
1: na
0: wallahi mai kano ki domin kantin da odi kame bortu tuma ya kwe ko gona kuna ndi parent de leve mu aso mu igbara de win bon ai ma mo gona ga mu maître na maîtresse odi bon kuna wa fo win ma directeur bon ima a mo gona ga nye wo kan gon ko kantin teri mbon har ku su gon nye go munan si bon undia ni a bon ko pen sin kan ngbetem num fo na eh
1: zugo ngbetem na ga
0: ta ni ai ba iba kulpa idirote naam
1: eh ka e ku ba ma buru da kan wani ta na anaki kai ka kokira be gana ba ko da kike kaka na an ka ko te ka ran ima eh iko di kan gugu ko da ko kwena yi ku ka no ga nungo yi dikide nya na ba ko se ba
0: mhm
1: ya de yo di mino ka ga ma ka ko ta ni ko se tikira no me aba ko da ba ko e ko ko lu ko to he te i di na ku mari kan ngo kana
0: de ya woka wani wari tani yo ya ima mafiso sari wakati mile ka ima nini makinta ni tama kuwa maruka wa kakwe nafu
1: sari anka ya se inka kwe uwe kula ni mama kimba upine
0: hao na uya beri no mo wari ka ananini ya makaba kuwa wa hao akinka haka nagunde win na uwe wano wani kulpa ino naam
1: tani yo di nafu kuri tani yo di yo kuba mabaru
0: na ki nun kulpa me yin ki nun foyo
1: mhm
0: naam
1: e kan mo seda
0: nya na me dengo ki atani o ya su abaraza nun kulpa ya ma ki nun kan mo seda nun tutuma de mi ne ki tutuma tani o sin ka bori naam
1: albatan ba dan ka ce nun ko o te me bo ko ma su te
0: ni te e kan su nun fo won be ya do mi de mba se ni te na sika nde o ya bisa naam naam
1: aga na ki de be ni maka
0: mhm
1: ke buta ki bo ka ba ko nanda
0: de ya ke bu gori sakulu non wari sin kalini
1: awu go ka mo se da akeni
0: no de ya nyana yego ki ameka de ya se di me ka lo ki akide sula 044 sondisa 44 44 de ya se di no borsin ta go ko ki bo ka wari ori kan kin sa ma ke bu go main ka ke bu hin zo di wanan na ke bu foyo asin kalini yo go nu ko ar kusyo la kare tinin dona yanzu ko salama iriga inna hoyin yanzu
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Rashida na zaba ne.
0: Rashida na ofon na badu fo.
2: Oh.
0: Igon ga no se Rashida na.
2: Alba ta go o ka ba no abar wa.
0: Mhm. Naam. Dai a dirko ya ba Rashida na abayekte. Da ke ka buri sa da insaka i kekte in wi fol lamba yeno 044 sondi sa 44 44. Bor sinte don yeno Saidi. Akanna wario di kankin sammake bu hinzo mai kan wananin na kake ke bu foyo kai man nina sinkaniniya nyogu na sida wono babi ateya atama ke to tuma mine yana kin tan yo gun kar kusun wani wani la kareti dume ya zaya bain kakan nan no wuya ko yo gundese de ya nate ko wa lafiya bain ka amerana fahin kante atama igor kasine ipasi rashida na nya aka akin ya baye kite dir ko ba borkini yo bon no bain ka igambo karikite full lamba in kanon 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 full lamba in kakul pay gonu ko hen sinti naru kawodi inna ho yenze.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Me naru ko etam
3: hey
0: Lukman Zugba
3: amu
0: mete soro
3: ni
0: na ko esa o tali fosi
3: abo
0: isa o tef kana amio lukman ifa ilogo neise
3: o to ko ya o riba
0: mhm
3: e da pa pe mo ye jino a
0: mhm para senegal igo nu
3: abo
0: naam
3: ma na ra ko igo bo asin ka te e no ma je man ta na bodo na ka je an to bo ka na ma no ta ma
0: Mwari nera kwa o
3: eh kambe ka ba nwa kana kambe ba da ka ba ta na boronga
0: wala se ni gira lukumanu ina afagi take to tumane kibgo mo nhounu kibgo wo kan ki mwari o nera nhoun seno sa de de ka kambe gumo no ngo nera na nye ya ko noruta na kambe gumo narodi bina nu kulpai no gana nye nu kulpai na awura do katoka te ni kambe ateba mhm ke to toma de norudi bisani ndomba ka lokotoro no ba kwe makaki se mazan si wan wan ote anwa de bine maka anki se nya na ba masin ko noru wa bon to ikpe ma ino te se lukman ni bine yi akidin suna te lukman anai la kare ti kasi man nan wari ne ra kwe yo di ka noru kamekan gonu ku atanna kamen no afokin ko ne ran na kwe ne malakari lomizen wan wan yo gonu ku yali masuru masutea har ku sobo mi ne lokotro bon won e zaya hale mon ki bugo nkin gana wo kan gonu ko wari ne da koyo di se ki bugo kuna makin biya zan sika bakin norutan na kana ki noru kamego mo kan utan na maya ko ne ran na kamego mo da bate ma zan sike gi an barai kul pai sai soki seni gira non ki lokuman 0 44 70 44 44 au bine 0 45 86 0000 fo lamba in kana ka ifiri nose para senegal no irigono no ya bai ke no yo ka kwe ko gono inwin gbero no iparo kunano iganno kunano ifu yo kunano ifarani yo kunano metei bate no yo dar ku so mama in sa yo in kate mo gine point in kate ikul pe se bine kin ka kin su borfo in su borfo wo in su borfo lali in su tu borfo winga e ka ba me gun ko ki igo fahima yanzu ko salama iriga inna ho yanzu
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam rashidana
4: rashidana aika
0: igo no ko ga ro se
4: aba tan go ati ni sin ti ba kina ka kuyo no ni duka e ke ki ni e ka fatro ki ni
0: mhm
4: ki ki
0: mhm
4: awu je ni ti
0: na
4: ni ma ni ma ko se de minisi kuna ngo kiboka paswadi mbaba swadi busa
0: yalo
4: alwata wo ba mo zo mo pe batwadi mbadi de zo ka go no batwadi
0: eh monso ni ndo na gana kite ka kwen koza o ini ni nadi ka hini di bobara kwa biba hari no gina na ru ka wo ka se ni ngonu ko teri na mbo ka ngonu kunali
4: ngo to kuno ino
0: mhm
4: ya kiri kan si mo ba ma zambi di manan ka suru ka sinti ara do ni don ware ma ti plaze de ne a ti plaze
0: mo
4: da kan ba hi da sanu ma hinte she tamata ma zazan biri biri ma saka kinki
0: na
4: be yo bo bo in ka di ati de chini
0: mhm
4: ugan jingana de me tuma gran
0: do e ba monzari wa na da don be te do in poko kulpe se ka ku ni mhm
4: so awu ya ikante ku
0: na
4: Ninji ka wuro tabira kuna.
0: Mhm.
4: Ni wuro tabira kuna wuro ko turi dori.
0: Mhm.
4: Ko kwena.
0: Mhm.
4: Awi kwena mbali ya ku ku kene keno, ku kene keno. Lei kwe masuru, iko masuru alfao, madamu tubo kuna kada mwari kuna.
0: Mwa ya ya ka ba mwari ya baba domi mbon kinki. Nye di binebano iba ki zeyo no, meteno, se di wano ma ba. Morofa soba mwi makia, da bine kia wala se wano ma ba.
4: Nalbata mwi. Maka gari bine, meri bongo kamekuro meriga. Uwuri ka mgoro chavira di, uwuri kina ba kamburo. Meri no na yo ye ti mwi zeyo.
0: Oh,
4: isi. Mwero mbogo ni zade, sa jayi go meri mware mba, kule diri la, meri go, kule siyo go turuko, cheti go, e vile wa mwote diri di, anapuri seno ba kene kene.
0: Mhm.
4: Ni ala kimi fumo fulan kunu batin ko se fuadi.
0: Naam.
4: Andu ga bo we na monso kinigiri ayeka kito to.
0: Mhm.
4: Dai go yin har ko so ware in popori. Popori masuru kaiga. Mo baka ki yin kiru dori.
0: Mhm.
4: Kiru dori go ba po ba patano. Ya mon da da dai do ku dire dal fatan ko. Ban na ku go na ki lele na go na su ya go apo ma ji na go na ki kiru go na su ka ko. Nu ko ta su ka ko ki ado kamino.
0: I'm going to say, 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Now, look, man. Look, man. We pay my notice and one room about. One room about. I thought did you go? No, me borosso, one with my key, Alma Daka, while lying one room, Ababa. No, me key to my ba meten, take your room, I can baran or zanking, I can debate them, debate them. Yes, I to ide ma ware kwa masuri kwa mankaga waru ma banya fosi de ibne bae fosi ka abu ba anwi makia ma ngo onwe nke ka dusundi beba aki ngo onwe nke ka dusundi beba eh Lukman a fo go on kinki ke ka dusum ngabe borobo ke o yan tamaza ko ko biki no zai kan kin ko ko biki ya bite ko mo fitio ya mtamaza o ban karate teno amene o dusun na ko ke o ko dusun na Nam. Mani nyeri te ya?
5: Kuna?
0: Ah, jugu kame.
3: Jugu na to mo hini kaji.
0: Oh, iripe. Iripe, iripe, oh, masura mbisa na nye di hiu. Aga nana oba jibriye ka ateka bisa seni na iba ya ni kinigio anamponto utumato na harino. Anaki dede di ponto nari wala in yeza anu kayo kanaki nane kayo fugu ulu mwagine kayo uraga top madi we na kuyo na haru madi ya
3: mbana adi albeka adi
0: ha
3: mbana korokonde ini zano
0: oh korokonde ini naam mhm
3: kakana hal korokonde ini shaki
0: oh irikwe look mani meka anoki akidensu nona diya fayo na kayo gonu kote insuru ba wun ifodi no dede kinigi watu yo ponto nahari insura ga in yeza anu kaigo kai sokina almai nane alali in takiri kai bawura ga no e kai suba nyina kin kaka ikpe mai morana yari me kame metri fo anu ke bugu na ko hari bisan nanda idia yenze ko salama iriga inna hoyu yenze wa alaikum salam mena rukwetam
2: I
0: go no kwa garu no se.
2: Wallahi alaji kasi man na sukuru do mane tanta anyo di.
0: Naam.
2: Narke ko butu tu mana wali sin kani na alaji tanga alfa ka ko ba para ne sukuru ya bala.
0: Ha irikwe.
2: Wallahi o suwa mo so sin ka kiri da. Alaji bo pare no.
0: Ha
2: tanta aji narke.
0: Ndia e hinza no iba ini kaki e sinte har ku so kai mamman gbete ka kula nagu nagu no di de yan su go gbete na afona. Ainkante turio di kam bada na wakati ka himamatani anduka nini wakati ka himakoba wankingana ba. No abo ba ko ma wami di mato, sari guru we no na nane dangina. Ate ba, sari safa ko ba wan, safa wari ba nini, nyago midi mba kwe fu. Oh, irikwe. Mm-hmm.
2: Ate ni inkante ni
0: inkante ni inkante ni
2: inkante ni inkante
0: ni
2: inkante ni inkante ni inkante ni inkante
0: Naam.
2: Allah afona jafo.
0: Yano.
2: Eka adegu nao.
0: Wallahi kwe malada no. Unofara nza mafo ise. Uruta kwa rudo waka mena. Akidinsu. Kimiza eka na aki. Kwa rakuwa alikari wako na hini tu. Tuma ya abu. Arukusoma faba. Masuru mahini odi. Malaka ritika. Sano ka insa irise. Nginze ku salama iriga. Ina hoyu nginze.
2: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
2: Rashida na ayete.
0: Igo no kwa gara no se Rashida na. Oh ala alafia wihini sokino ba more kombe tanke alafia ini no ba sokino nse
2: oh yana ba fofin sokke yi ma kinyo ma gana de de
0: naam
2: ya da ba ni katse no ikile di kire di ma ki ko rapu to de de ba more bon ka de de dabu
0: ko mo
2: sokana hari ma ka sa
0: naam ya
2: ka de ni ka ko ka sa
0: mhm
2: de goer ko so ma mo zo ki ba ponte ni na ima ma po mo la ka
0: mhm mhm
2: ba ni lo te na ma ni no la ga de ma de na bon ki ani a ko ka sa
0: Aki pofo zae kana akiri pon madi dama wimpongo muza ifa wimpongo ba mora wimpongo ba yakaka aki baka abon wimpon
2: wallahi to maga muza ifa wimpongo bante muza ifa na pogo teze
0: mhm
2: ori population ana pon talmo guru ka baraka apaka kan wakin kinawa garu garu na
0: mhm
2: guru de atalmo pori de ba yemu
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lukmanna. Naam.
3: Ngene papa pojbo. Ida mabe ko beki ko
0: na
3: ka me tewa
0: ka. Mhm. Ida ma
3: ka ya ka ke. Mhm.
0: Ko ka. De amba in kaite akidin suna dominit bon adon su geyo o tantan kene kene ina masansan minti we yake ni sai nuka tunugo ido yanzu ko salama iriga ina hoyun yanzu
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam rashidana
2: alaki rashidana ayban naro alaifa
0: ayban naro narika na witiba
2: to sai sura kinka
0: mete araka mete suru bine mete zama
2: Allah
0: eto mbo kono anokulo e no no iba fome igirma kulu za no dono de no na kya bateba
2: igaga kula na labari si kula mewa sida ka mewa sida ke kulole kulu te mu go kulu tare
0: ami ami ami se ni kulu na se ni kulu na
2: a ke ni kin de ka go na to ina ganna ko sa mu kulu na bo
0: naam
2: ama igonu ko wa ku so wa re da tara ku ma ni na na mete tara ku ganna Pani kilova kurena. Mimi niyo kandi asida na na kiti mungu sawdi.
0: Nam.
2: Mungu saw albata ngo dembiri mani ma yuniza. Ah, mimi no. Allah, inda. Ya batri tare matona tere kume. Allah, ya tere kume ndi matona kugura. Allah mbadi dema kini mu ukuni. Mbaka akida papi ni kafisa ni mo.
0: Ayi banaro.
2: Naam.
0: Adondi don no ya kin kula naruka nima mun poda mun hinsayo naruka ya biyo no kin ne be.
2: Mhm. Da alu kulu no mum.
0: Mhm.
2: Ba lu alu kulu ne kin je kuma. Ka te ni te ni da don na ti ya don to.
0: Mhm.
2: Ba tro ti tro se tro.
0: O ire ko.
2: Mhm. Abana andu ka bo wi.
0: Oh.
2: Ati alu aka din go tere in sai je tere di jire ma ka ba ka du.
0: Ayuba laro akide sura 044-70-44-44 wahala banna huna nzibo ikuwa masoka ni ikulpaise yenze kuhu salama iriga ina huyu yenze aloi wa alaikum salam
2: alaibawa
0: alaibawa ina jibiri

0: Yawara mi bisi wo ton kloton ro mi ka radio fraternité FM so da ki na bar po to bro me giso sa wa a damisi an sara mon ro yiro kanyenda no katia yeng suru wakru senson no baita wa me yo kan ko banne kanan kwa kin wakru atia yesu mi fraternité FM so 96.5 mi wa ka maso da ki ni dari wa belle jugu chauro prako ka ngege kao na to bra ngege gusu ba re kaso wiso adasia gusu susumi gusu de wala no si sam kro wala no si sun wiso ado gurai de me saka ya ne mu handa biro gusu sun de de kwa ba gusu no de saka so pro ni suye no batori mena ba re pro parin ko ba re pro osor ko de mi me saka gurai ya ne mu me saka ya ko sinamo wene bibin ke dabo iba kuro sandan da kare pin si wa pa won sun ko adede mon ko me yin kun wene ya da kora ka de ma ibe ko kora mon gusno kasun yin bu sir tonda mi gya ba wa nu ki sankere ni so ni se suru yin pa gusno e kere be da kuro nda ira won na win ko ba so kuro sire a gusun so kuro ura me yin yeso ya ma nun dema ba asuru pensia mena usuno sun dede kwa me bese gibuni be bama wa tinne mo humbira gya doktor dia o 20 ni kwa dukana se suru intemane suru ye ko pen masuru ya pen isakin ye ko koro me mena ni na tabura genge usuno sun dede kwa na tabura kuma wure na tabura I gina mando sanu piko de ngurama itie so.
1: Antonia.

dandal ke yo kankara son damba e so ko duma ika son kame be sen san ki tembira gya 01 44 70 44 44 gbare no yi bon so so wa sa san ki o me mi so sa busi ki na mo amana we ne so ka be sen di anu yi kari nenen kani no ami yen so so wa sa fagi di mo ama sa koko so ka ikuro du ka suri gem dabiru yen bandi anu yi mo mabako di anu ni yi tini bara duke buka dianu yi asoro ye yara kasuna we asoro ni amana sakoko suka nikro weri yengari yemfage yesa dimo meno bisibu bebe tini idanduke maya 0144 70 44 44 wene beza kwa sutubu ma ganu deme kumaru deniba mbosiru nuka sumbere mo nusani nukunu sunga mfani kana wa nsani nukonu de su mwaru di ruso besen diya nuni yi wumbira gya ala deme gabu bokone ye wen barini yi mwaya ani gama duke yo akayi gaba waka anu atosu kwenu ani koro kwa boke si kia soso kwa kwensi mi akayi gaba waka tinkanka nini abako dene ala mburino ba aka wen diya nuni yi sanye ma yekuro asoro baka yesa gani ya kuri duto no so maya boko ne akayi ni ba menno ayi a yakari mototo suku de suba san dakari we sai ba so sanki suka be sen gbare no tinyi nun kun ka sankire busi sibasun kaka mini aduki waru so awukiri mamam me ani suna masini ya niso bakuni kokosoko ikuni sara ikayome kade ma kokoro tambe duomi amma yema anpe ayemeko ado sibu beba barinu ngarinu namba dianu ngariba nguna namu kade biyo ye sonko yinu wa nenenka yinu wa ye ngari nguna ne anda ambe dima wane ba nakinen dianu yiwa neng barina nakin yi ni yi bima seka sanan kasawa nakin ni yi yentinwa nenenka bako nunson tibini o ambi duke weng barinu so suru mene kasawa nukunuko tonu mene kasawa nukunuko andoma mana duke agusuno merio apa ma agusuno merio ade sana me banun son mi akay son ruko akura de suru unkuntura pa ane a na gonro no mo nen diani na yi na dimu nokpa unkume gonra ma mo na ngobi mo ade nen dian so goku ndaru man wa mo ne ngaburu duki ante ni aburu duki no ti bin sai banun kami buntura bebako diani de mino yako kabina wami ba ne goku nungwamu gusuno nungwamu ba ne goku nungwamu anyima besem nini bakaro usungwamu unungwamu ade adakari ko unene gi ade abusiku genu swa yako betakura mfani ko mena yeni ba su desu ye no baya baya sun dera ango sun siya anyima ba ansa ira na wen sun yi kako ya yoro gi kiri wo sakudo diani ni tibu mo aten ka aburu duke mi wiko dada o diani do di pensa unen meru bisin titi wia ku manka yon wia ku na oni dwe bebi awini dori we so ka da aburo go na oda we na odi mi anten ni wonen ti meru bisi wen kurun dia o man yari ko na odi buda budi sai asoro ino yam nguru kuhi mena su de su gire no ye nyirubu si ba sun sun wa so kai sun buruko ma ye ma ande pe wen dia no yi ka asiri esiba sunsun wa nenen kamini de man so aso mini
matiba ka duke ado sibu beba radianu ni ipayin keuba kwa banu yen tibu dore sana me banu kami ade sana me ibia mamma banne suru irua ade suru irie bia akura suru ti akonku suru ti akabonu kwa na e minte mi nyandu mamma kwa awo akoko me onwe ne gi inwa besekpuru suwa suderana ide suderana suka waru ndobuno ide suderana suka wa tedi se besen ba wole ka win torturi inwa meru besibu besen gison sakiru misako tenyora barenum yibun suaso nkiri deme nasiara Faisal Idrisu natabra gengim wina turari nyuru manga farako kusno ka som ton paro turi ano kanami sen sakiteni sako nyarame mena suka dona nako mare guru gibe sukutia bwa musun sakite urugo wa

turkuna ruka mumora borum we borokhar borokhu chen rokhsu bama nokwe kogonu ifo yontono kulpeiga on indu kogonu la misina sara girudu bin kan waran kakin nidu antu wente awin jibiri ya kuntegam igonu sannaba ngenu igonu kumare bame kulpeise in wakati ato in pinanose labaro di un bonu ibasinti nanose no be la rubakulu anko boro na la rubasinti andu kulpeiwin imun bene mun gumnan si mun ganna ko romiyad da wadaina na mun minisio ndo mankin ku mota bilarba yana ko kuro larba sinte ando amun kuma di kan ta bilarba la so birbiru ka unni ndo imazano se tamma e unni ndo ni ibe para ku mun abatoa na niya za kamba abo sal mai tegite amun solo na ruka ko kar tutuma na gbeyo di derko ya baba sinti giro anukabu awon se ni inu ka won jiri oga ara ka won anu ba sinti awon labari imazano se tamma le woni ndoni inkere tontonu wo sin do kam ku da pel borum on la misio nyenu na won gambo fe ka diri ko ba e ka bara go sin won har ka won anu kan bete na sara giro do bin kan waran ka kin ni do ka kin na sara giro do bin kan waran ka kin ni ye abasinti amon labari go ne ka ibazano se tamma de ya ka won ndo in to binesi beguru mun commune na ko arborofo girwe ki ninza zaka ka kire akwai me una kiyoyo ne ya akan hari bila arba amun buko yin kaza hari ga mete ga zaya te na abon labari go ne ka ibazano se tamma je wakti aka kin labar fa wano go no ka alfaton ko abazano se castero yin o kameda ino ko manna ajinde yanzu turu kunar ka mu moroburun kin kanta ifo yon tono ulpeiga zai na kino sai wi labar gindo kun labar sintika iba ku na no se nyano la horba kulpai ka ku ko boruna anduka ga iba wuro anwin larba sintik imbe imun ganna ko romiyada wadai na ruka mun minisio ndoma nkin kun mote da bi larba ka so na batru handu wente o anwin jibri yente larba sintina handu anwin na ku modite la sabu berberio ka munin do liba zibu kakabu idi abila arbadi na lakadi ti kyawur ganna kuna lukuturo beri zamani mun lukuturo kan na niya zakan bakini amun seni nate yin gonu ko ki boka kimi lukuturo di mun teyo abanan zawo kan gonu kyawur mun community kuna idi ya zabeteruno ibaki gorono ibatu ibaki kyawur di bono kabisal na zamatu tuma balukuturo di mun amfani wa ne amun gbeyo ansu ya kaje Madobu gbe diga sai lukutro di win haraka yo ahin ka beni main ka sinti aloyo tamata mabon Leandro Ngbegi Wilfried ibe gomnan sido ka me minisna ko ko boro ko nenye labari ka ko ko gonu na kinza akiyoga gonu ko kiboka conseil des ministres di kanta bi kasimanna kyarun lukutro di banna ya kaniya zame lukutro wan wan yo gawe kinitaki na niya za kamba nkini inwin ganna zimino ga weki nifoga kawo kina onza department wan wan yu nuyo kamba kini yu ditela lukuturo zama ni lukuturo kene kene uka adehima nufo lukuturo beri yu diya mba ate bi conseil des ministres diga ya kala akari yetime inwin koyo ka kirum na balaga ya diya mwin huno indoa kame mwin gayo marigante kwa naruka mwin wana niyo mwin selimeta na ima mbate bene un gomnansi ananye di mwungi la sabuza conseil des ministres biri ya kala akari itime kasima nafari yungi haraka wanwanyu naruka ya uka iba fari mete gambaini kate zama kulpei mahinika wanfani wakpesere wanwanyu fo kukarifo mbaini kate akulpei mwungi la sabu Leandro Ngbegi Wilfrida aki conseil des ministres yu nafagi di kulpei te bi larbadi aki idi akwene ini kukuyo dumi zaal oka kirungunu gaiwin harkan wanwanyoga zan ganyo demba ya huku.

na hiniyo bukata hiniyo ribon wun seni hini kirikyo kan baka de abon wun seni nte domi de abon wun ala maribaka asinti de bine totoma wario di kan bakin ko za gan makpenna nuka himani akulpe wun seni ana ni kuku totoma ni kuku de wun tayo nasara giro ben kan na waran kakin ni do ka kwen nasara giro ben kan na waran kakin ni ye faru wun haraka wan wan mainika hiniyo di lo nani abon wun seni bi konsede minisi do ka me naza ka baya kakin ya ki idia iniyo di wunseni nyano iniyo di maka sadi diro anso ki ba me kulpaise baya kaka ki lole uka kirum bakwe ko gyoro yodi ku ko gaywin haraka wan wanyo za wari yodi makinku kakwe nanuka aima haki konsere minisi doka mekwene ni bila arubadi nyo ya kala sabu nasara giri rubinka na waranka ki niye nuruka iba wa ibene gano kuna akwe ununo miliya dubutaki na zon iye na wegu ki ni iye leya debaza na nasara giri rubinka na waranka ki niduo za gusan zon fakulpe ya gusan weki ni taki na kene heka azibuna leya konsede ministri kan tabi ila arubaka so na batro yi khandu wente wa wengibiri iyente yaka lakar yeti iwi ministre wanwanyo ga weki ni ya kukuna gawe kini ya kudiga nye ka bara uka kirum basa masamani ndo manzaboni nominasyon yu nye nansa masama mbaya kaka ki iwi ngbe doka ukula ne iwi nzama ni ngbe gina kankarafu ngin haraka wanwanyo doka mnaru ka asep doka me lea nuyo na ka bi konsede minisa uka kirum na bunkani te nansama labari kira mkunkune asuini ka bisanaya labari ka iba kwen nanose ina kinose imi labari jindo kuna ka de irikwe ba bine mgomunansi anania zame baraku mwin alikari wakuna iba du zama ni mwin abatuwa beri nuka mbaki me munowi de ya mwin kiniyo chila wanwano ka ima nadjiro ka ima mate mgomunansi kira na mwin kukari kulpa ite de ya la misio susuba faika nkinte I radio fratente na France kine de ya Damien Mpavi fagi nara kere ya kweko baro inwi mborgu ne kame memuna kio na ilio naruka alfario unwi har alfario unwi haraka wanwanyo I baro ganda nye na kweko baro unwi har kusu unwi diana gumanansi diana de ya gunu kukivoka kimi abatuari kan kimbate inwi para kune do abu baro unu abatuwa biri kamu inwi mbene gano kuna abatuwa udidimi na zama Eoka hima gbedo wanwanyo nyo ya bo gonu abatuwa di kambaki nukuna. Lea burungu unu kuki ifo ya nam ule chiyo ya ifo ya na nasinti damye mkwevi agonu kuki boka ba mwin ifo ino. Tila doka me na diroka hima na kukari tutuma na solu yoka hima gomunansi kira na akulpa ite. Kabine gomunansi te akabenini. Lea deir peba kanaki na yongi ogonuko nane u nasara giruro binka na warankaki nido. Inu ka unaga ni bewan wanweba sinti abatuari do kame. Kamo abatuano ka za la karikani yodo kameno. Sabta indo kameno. Memru kambaki mwi mwa lafia do kameno. Eo kulpay la karikani ubainko ogonu sikasi. Lea wakati okade ngizika mbasinti bwedi ni. Wakati di kulpa mba gana kamu nasara giri rubinka na waranka ki nidwa induka una anduka benini dirikuwa ya ba bwe wanwani uba sinti labari kerebun nuka iba gobuziri no sena labari ka iba kwe nanose iba tono iwi kuda pel gosifu berika kira gonu para kune ro lea nasara giri rubinka na waranka ki nidu kakwe nasara giri rubinka na waranka ki niye dirikuwa ya ba gosi indoka me aba sinti kuda pel lea la misi oka so na batroi handu wente wa mwingibri ya kunte nyono mwintada yo na kferi yo na meki na wanwanu na utubo oka ima makio feru indo kame akulpei zama mojine la oka kiro mkweko baro beteri yo kuda apel do kameno inwi ngosi fuyo do kameno adini bon wanwanu yono oka kiro mkweni mbara avoka ono magistra ono isi ono mkulpei ke akube kuda apel Lea, nyen kabu kabu gina, diri kweba nasara giri rubinka na warankaki nigu, kakwe nasara giri rubinka na warankaki nido, kaga yi unu, gusi wanwanyo, nako kari tutuma kante, namete ote na, nyen na nyeri kulpa yungu kabu kabu ote,
le ya nasara girdu bin kan nawaran kakin niye ka ga iba wuro da ya za nasara girdu bin kan nawaran kakin ni do ka kun nasara girdu bin kan nawaran kakin niye ko kare wan wan yo ka hima meten bate gozin do ka me dere to mai ni kate akul pe un sinni niente ka mo amroza ajibode na ruka toma dasi kiro madkoboro na iwin kuda appel do ka me procurer bon incanté kiran koboro na president coup d'appel do ka me parakune na me kiran wana za ko ki boka kimi der kwa ba nyo gon ko na ne o hon la misio go si win har ka wana wana coup d'appel na win gambo ferina ka bate limine ki go sini ay manu mabeka kimi burun ya gonu saraka nyebine burum kan na datenu dawri kan kinte marigante kwen na hanwa kinyo kan kinki makwen ten saraka na sao kan kingi sikan bago sinse dea kulpe makinka gana ya saa di soki ya inikate lakari kanuma inikate kana ki boro da ka abate wakti ka hima ante saraka andali ya dea kulpe ayima no gosi kwe odi mangwete ka ima kwa ido di inwe miniska kire bon okula naru ka gosi wini haraka wanu wanu yoseni abon akakwara kun ku da pel nya na make na wana wana ka kin der ko ba na ru kan niya o ka hun gonu ko fer ka ku da pel go sun yin haraka wana wana yo na sara girubin kan na waran ka kin ni don ka kin na sara girubin kan na waran ka kin ni yin wa ba sinti ya ta ki bon on ba ziri e sinti nya no go sun yin haraka wana wana ka borote a kulpa kan kin lamba tila do ka me don ni ona nya di ko gonu abanna dere teyo kana ki mayaka taki demine gosi ndoka meka sharia ki magana hainzante nyano magberi te na irikwe hamburi saani mayaka gberi te na beyo saani mayaka gberi te ka sharia ki dea ukulpei kaki kokente ngweno nchuko nkiba ngwe dea ukulpei dea akubeni mbaka agar gosi ndoka medere teo baini kate lakari kono baini kate mwagine kweo bumbine baini kate inajia labari kire mo nuka iba gubuziri no sena dia ibato binesi do kan mi an ko boro na win be goro win komin kunana ko alwa sifo giri we ki ninza zaka ka kire akwe me muna kiyoyo za bi fo talata ka so an na batroi khandu win tiwa win gibri idunte dia me munuri ngo bamma isa qolu ma wuro isa kuna ko di anaba de wuro ya isa harina wa za bi fo talata di bi larba nyano uka kirun kwe ko gon binesi na gere gere gwe gurun komiga uka kirun soroko kan wani hari na zama tutuma kwe ko ni winga kusu yinke yikeji nyendu kadia hariga kambina dia hariga ni deya lukotoro naruka polisio kirun kwe nindi ka bara guna guno nyente guna guno banne nyendu kako ina burunse nyina sutura deya gon ko ware de kinigi kare anya ponyo to nari demine iso isa yoto nahari inkin suru deina dia igonu ko mare ko ikwe marhamata se ya borombine yan nababe nabere na kene suru na duka imani kwe madan kulpai binega imu labarun sun kabisan naya kasero na ruka yemo alfatun ko inkrese akisuba no be andob na ruka domekini.

0: akoko ti won ninu aye benni gbogbo egbe asiko laya kin e kwadrochi yen ko kan yo je olo fe ko lati kiti jan mashu de bi to a olo sinki marshal ko jo ti o ni gbogbo ile awon ana ti won aye ditan ti lo yawi e babio ti lo sabe para kwa kin pe olo wa pelu awon mo gbogbo ti e se olorun ko ni je ikoji ko je benni ko kan wo ya afiza kin yo benni olaya ti lo adupe fun yin gbogbo en te dar ko ton ni ojo ti o ni olo ma sha la bo la ko ni fisile ba be jọ fara kin je abara ku gbadupe fun pe olorun atun ninu ayo ni fun ni akoko yi lagbara ti oluwa
1: oda nja o tesiwaju pelu baba wa won julo tamo si alaji agani amusa ifewumi ni ojule stem ojule osan won ni adugbo kan lagbe lohun ibi ti won gbe toro awo yi fun gbogbo awon ti won se se lodo ti awon ni ojule osan tamo si ifewumi won lawon ki gbogbo won patapata awon ti won ko se osan olorun baluke ko fun inimo awon doctor gbogbo ni awon ki o ti won ba won sise gbogbo awon ti won du blessa won ni awon gbadura fo ni kokan bi olorun ba loke ko fun won ni alafia gbogbo awon agbagbogbo won lawon ni gbagbe yin o baba ta awon polo agani pelu yawo re awon more aki won awon yawo ile won lawon ki gbogbo yin patapata lati odo baba wa won julo tamo si alaji agani amusa ile wo sawon tamo si ifewumi ni kanagbe ni won toro awo yi
0: adupe re wa ton se ti jal mashudi david wa je adupe olohun fi akoko yi lati dupe gbogbo awon to pe lati igba iku baba ti won titi ya fi se adura ti ogoji ojo won lawon fe lati dupe ni owo yin lolokan ojo ko awon to pe fi di akoko yi won ki awon ranse awon ti won gbadura ranse awon to pe won fi nkan ranse je olorun ko ni dori ti ni ojo ti oni olohun sin ki gege bi awon ni wa alaji abi belo jafara se ko ni nla eku ara fere ku haina baba ya yin ti o jade kuro ni nje ko lorun ti ku dere re fun yawa ni ojo ti oni alaji mudanu sala kin yo alaji mi se lo lorun be akiyin awon pataki ati pe re ke pelu yawa ti amo akiyin yo olorun si fi akope lati ke bi francis ti won se akunle awon yawo pelu amo olorun ki ke bi oka ninu awon ti won se osise ile idajo asen adele eku ojo ti oni lo wa pelu yin gbogbo awon ti won ti dare ko ti awon gbe baba wa ajobo pie toto la fikin awon yawo pelu omo baba wa alaji yusuf sule papa ajwe won lawon ki awon yawo yawo re ya fisu akin pe oluwa a ma wa pelu yin yo gbogbo awon ti won ti mo won ni adugo ti turun be won ni o ki yarik oni bredi pe oluwa lanu ko wa pelu yin yo lo sin ki yawo ti ohun nje yawo baba ti awon to tun be ni ninu ile na awon omo awon aburo lagbara ti oluwa lua se abo en kokan pelu ti jan mashudi te victoire
1: oda adupe lo baba ti jan mashudi ekuna wojo to koja a o tesi waju pelu baba wa won julo ti amo si titi lo pe tolatola to gba ojule se wa lati fi ki gbogbo awon yawo re mejeji awon idile ti awon pe won ki won pe won pasiko yi won ku itoju won na won fasiko lati ki baba wa won julo ti amo si apado maso ni oga won ile so aki won a jipa nje fidele awon lawon ki gbogbo awon ore ti won le daruko lokokan ni awon ki titi lope tolatola won lawon ki awon omo ilu agbo ti won nbe ni ilu paraku abi ni anyika ti ti ngba wa olorun oba loki ayo ni ko fi se eni kokan wa
0: amen
1: pe ibi ti agbe wa abo olorun ko daju lori eni kokan wa nje ni wa won gilo ti amo si titi lope tolatola nje awon ni won toro awe pe ka ma ju ka ma meleki
0: baba wa adeyin kalura kan ninu awon ti won kore orin igbalode won yi olohun fi akoko yi lati ki idile pataki ebi ekun olukoni chabi alphonse mama wa chabi celestine tiana kwini abo bi selma ya wa tala season tin se mama gemma baba wa biawu egi nicola kin biawu marceline papa wa biawu firme toto la fikin pe e oni dabo shi na jotu ni asem de mole beni baba wa age biawu yasin akio yawa Catherine biawu yawa biawu Adelaide age biawu Colette akinyi mama oye wusi akin ajera NS yawa biawu dete biawu Jeanne biawu Victoire Olugo Flora akio beni awon dupe fun gbogbo nti e se edo firme pe oluwa ma fun ni mo lo ma gbe nga fadeyo shalakin yo awon apopo mo beni adugo ni e ba ilewe ko gega ti lo ti si titirum be beni awon ore o pataki geu gaston apo akromesi simio pelu kadigrigwa akinpe oluwa koni je ki ore na ki baje bayi lagbagbe awon osise awon mo awon ti won jo se kekere ni je ki olorun ore anu oyo maje tin yo olorun ki michel de sumo awi ko je adupe fun baba wa je oluwa awo pelu yo baba wa kin yo akani ade adenika lora alafian fun yin
1: baba wa lora ki won olorun oludumai ko rai ni owo
0: ami
1: je o tesiwaju pelu baba wa tamo si afiji alphonse ton se for ganessa ni ilu parakumbi ti won gbo ojule se lati fi ki gbogbo eyan bi tarai bata gbogbo awon idile idile kadi ni aduwa albarka bi ni ilu parakula papo je gbogbo awon won gege bi baba wa ambrose kadi moise kadi wa awon idile faleti kotoni michel won lawon ki won ajai samuel sede ki akinpe kwasiko yi gbogbo awon ebi ile awon anati awon ni awon ki anyone won julo baba won tamo si sabi samuel anyone won julo tamo si iyem ibrahim siliu won ni ekura duro ti ni ojo to koja o sabi aduni adugo titi wa ki won zakari abudu ni adugo banikani awon ni won si alaga egbe ti awon si asalatu pelu awon pelu yawo re alaja aki won pe won ku inawo ku aduro ti olorun oba loke oba olore ni ka san ore fun enikokan yin baba wa ti amo si afiji alphonse ti won se foga ya won ni won tora won lati ki patapata ta won ma fi tesiwaju ogbeni general
0: kalo pelu olore yin ba
1: oda je ninu awon asiko yi la fi lo pelu baba wa ni lo ta mo si falaju joseph nugulese atm ti lu paraku je ti o gba ojulese lati bi ki ebi tara ibata gbogbo eyin ti raja ni ojulese atm patapata ni awon ki e ma ta e ma je ire won ni e ni kesosun ni ko yin o a fasuka fi ki ya kamaria ni oja de polohun pelu gbogbo awon ti won ro mo won patapata pe ma ta e ma je ire a si ki oba awon dacha ni lu paraku ire to ni bundaru lohun ki ade pelu ri ki bata pelese ki a se pelenu oba je aki gbogbo awon ya ba patapata awon amewa oba la ki ni ire to baba wa won julo ta mo si falaju joseph nubile se atm ni won toro awoye a o tesaju pelu olorin wa ti amo si misaya ni a fi tesaju baba wa ti ti lo pe to la efese radio

Ben ya fi asiko yi avec ki gbogbo awon ti won be ni kije nje ni adugbo depo lohun ni odo prof akinwa ni gbagbe olobo ya beji akin pe kwasiko yi baba apado marcelin akin na ni gbagbo awon ti won ro mo yi patapata pe ku igbadun

0: akinyin dile tache uwe ni akipe olorun la nuko ni fi sile ni ko aje alabo ni ko kan wa baba wa shepkati ban ko be aki ko la so ba ni ko jo ti oni uwe gabe omo ko pa ni bi ati ama swera ba ni ko asi ko wa kin le kan si pe o ya yo je ti o baba wa bi a jo ba to la fi kin pe pelu dile yin lo kan jo ka yo ni fun yo baba wa yusuf alaji yusuf sule akinyin papa jo olua duro ti yin e oni dagbo se aisa ko ni so lojo iya ore ya fisa kin gugu awon mo pe olorun alabo bo ni kokan yo pokopie baba wa ni hakia wona papa bu edile alola baba america darius akin ba oni kan se lo ati igbo lati bi ojo melo ka se pe kan lo en se lo tun so akin pe lo awon aburo haki ya wa pe lo aje ki won pe fun gugu awon agbogbo ati wetitiro akin yin ke olorun anu ko wa pelu yin yo ya oni brady yarike akin pe eku asiko wa
1: general baba wa alola darius lati gba pe lati n pe ki won te je ki a lo mo ilu awon oloyinbo ki a ti fe pe nibe bi won ba ti gbe wa lo odun meji to odun meji pere
0: en te ojo
1: lati odun meji nibe
0: de en te ojo olonibe ki se bi ti tele o koda kuko ni won tin sako ni ile america won pada wa nule o tori pe baba
1: ye ki awon na ki a lo to wo
0: ko rorun
1: ki a mo bo se rigba ki a tun sa wa nule
0: te ba de e te ni so ka ni ebute o ko ti won da pada wa ni ile mi ni rago ile ka
1: o da ile wi be o
0: en gbo so o ti won visit
1: ele wi be o da o te se aju pelu awon ti won toro awon wo gege bi epele alaji wa tamosi iyemi brami si lo ti obile so olorun be ni waju le awon lopa bele tamosi police rebekan tulu paraku won na mo fasiko lati bi ke bi tara ibatan gbogbo awon aburo awon egbon ti n se ra lawon ta awon lati ba awon taja ibanujo ni won idile ni kokan wa oni awon ki gbogbo awon ore patapata en ti en raja ni awon ki o eta e je ire afasiko afi ki baba wa won bi lo ta fi to daruko won baba alaji burama sabi burama alaji olubambi akimo awon alaja ayawo baba akimo ayin gbogbo awon iyawo ile awon mo gbogbo en la ki o lati odo alaji wa emi brami sileu ni won toro awo yi
0: afi akoko yi lati ki gbogbo egbe olorun logbon adupe fun yo ko se mi se le se lomo lona omo nja mi fi fo mu akin yo arwo pe baba ko aji fi won tora senu ha ni we do disappear bi apo ni akin yo aki ebe apona rector be ni agi fidel pelu idile yin akin pe ko ojo ti oni gbogbo egbe ife tayo pelu alaga bi e ma na akin yo awon ti won se gba kiji lorokan ojo kan gbogbo ipinle abi ijoba jele abele meje je won ya kin awon akapo adupe fun yin o be ni aki akowe agba je patrice olaye oluwa fun ni yo ninu ti en se o gbogbo awon ti won tin gba fun awon eto won yi sakin alajawa bagbaselia toto la fikin pe ko ati ko gbogbo awon ti won ko ti won gba lorokan jo kan lati lundali ya kin pe ko ojo ti baba wa ti won se sapson toto daudu aki pe e oni dagbo se aki le kasi pe ko ojo ti ni o
1: oda ye a fi asiko ya fikin baba wa tavito daruko won laji alfa useni ni o kedama je aki yawo alaji aki pe ko asiko yi awon baba wa ni won ti won je igileyin ogba egbe ogoluwa awon fasiko ya fiki baba afiji dada ni akari awon agbagba egbe ogoluwa aki gbogbo patapata alaji muda alaji agani amusa aki gbogbo yin gbogbo awon ti a le dariko lokokan je ti en se iranlowo egbe yi olorun oba loke ni olore afasiko ya fiki eni won won giro ti amosi e afoso gbe mumuni e ko je meta awon kanu e mumuni afoso bi akimo juste alagbe awon china ni ti won sise ni sinu e haya haya ba awon akimo aki alagbe juste aki bo yin pe ko je meta ani agbagbe isaac le marshal malimare elu ya wo awon mo re pe ku dede wo yi olorun oba loke ani olore awon ti aran tati kino je teni e ma binu e ma berun je baba dojo mi na ojo le a ma ran ti yin iku pe run agbagbe ni kokan alaafia ti ayo olorun oba loke kan ma ba wa gbe mo dagbere fun wa pe odola
0: adubo mi na je je mo kin pe oluwa hasa alabo ni kokan ududu afi kun je ni kokan ipade wa tun di ojo la mo kin pe odigba o
1: oda pelu olorin wa ti amo si baba laanu ni afi pari awon eto yi ki afi yan olorun oba loke logo ti ya